0: sa mada wa cha mama dia te ha
1: peshas nako masima jimpisa mene wa safara tena bana tie ah sama sama sa wachi ana meti ah sama sama sa wachi ana meti o wona mama ngani o babe wa batra wona matira ah sama sama sa wachi ana meti o wona mama ngani o babe wa makona mako
2: Okay, FM.

0: Yawa Jeff Kunadu, a re-elected Eastern Regional Chairman of the New Patriotic Party. Chama Jeff, Bema, congratulations, oh.
1: Midawasi, papa, papa, mini wako ame.
0: Boko hodie.
1: Unyamia daruma, ye boko, anopei, mnaba, mi fiye uo, kwa bukruwa.
0: Mima amene, mezi swadami yo.
1: Nase mini mupa. Nase mini swadami, ae, mini mupa. Enti, enra, anajo, nkunyumudi eno ba yeno ena de ba fie ena aja maba abetna asia ene mapamfo anope ye pibibiedi na ne dia de dabe mau ene wo apamfo a mo studio ho sa no pe ma freme ma mi bia ma me da wase ene
0: wa wa ayo si subruku
1: subruku.
0: Yeah,
1: okay.
0: I see. Already me nya me bed ma be kiro mi di.
2: Aha, be hu mi ansa, me na me vet.
1: Hu ma mi dia ma ansa me
0: so. Chairman mo.
1: Hu ma mi dia ma ansa me dase.
0: Se wo ko ma jo so a wa da ru wa.
1: Ko he he mi nya nana ya kuna du. Nana ya kuna du hu he no a. Obetmi abie ki na ma wo.
0: Tem mate.
1: Se mami bi ama eye libi libi laba laba. Nwa kwa hiwe nana ya akune.
0: Tia siye. Aba tuwo. E kwa suwa diye meti ye ni se. One. Yesi listi biya banasa listi. Nukwa uudi ni listi ni mu. Endi anwea na walusu. Ye didi di unko maana. Hey. Sane tiye. Na. Ne bibi wohosa. Na. Unkuni mdiye nusu. Na nimi se eba.
1: Mimi na kwa mefa kwenye suna matia etifu nina na masa nafa kwenye iso nye dikain na mada Eastern Region ase NPP ubia obabe tuwa ba diye wenti mikuwe mpua mba mefa wafidi kesi iso na mada wani nina ase ewo opeta umunya yeni jidia unimya umimu enyeme koswa nanka omo adwin mu no ebi e sakra ona adwin but omo gina pinti e na won ko to aba edema me be da oni na se em le pe mu no pe fa kwen bi so e no omo asan hia na ye di aseda ama onyame ye di aseda ama ono so so ni ya kwa me en samo akoso se e ye no kure se nya no kure mi die minim nana ni die minim ewo jidie ni se masum NPP amanyoku no ewa parliament mu ha na mi wo jidie se osum amasum adwuma amaye me personal relations with a good number of our party people no omu kudi mi samo ngiamba na ekoso pa na nsem ukoso na nipa bi asori se da bi enye me ye de ye ntemi. And mainly, me kai se, we ye program ubi. Ewo program ye so se watite. Mainly, ete nini kudi Dr. Brian Echampo we chinti. Nini mintu mchene. Manso, pati foni hini ye mi magye wo Eastern Region. Na woni nini. Ese. Enti weko hana weko ha, mra so siye nina ebe se nga ba, nga be kambum. Nti wana nti saa nse mseno ne saa kikana kikano ena nyame echa adia wanya kwa tuwa ba edi ya mamia ya saa eji mise ijina achema pini wakwame diye meka enise asemke siye edameso